Dino Yehowa, na umu ena na ochi yenye wakuti fuwa ye jane abetuwa u. Ye jane abetuwa u bambofu pa, jane abetuwa u ye ntemjina fuwa pa. Ye jane abetuwa u ye tipeja fuwa. Au sana hine, une ye jane abetuwa u. Wa upata koje kubobu, na ukuma uma, na uto umatamfusu ure. Uni yaba wenimu. Yesre, sena ochi ube mauma, afife no maye from from. Bema oma na siye tintim ewa tiasi fwasa siso. Esrese ube bie kwain atu bebie kwaina. Ewa di esrese ube bie osuro. Nwa tun sensuo. Eni bosu pa egu umaso. Ya oma ke siye. Nefa adansiye. Ese oma afunu muma. Ya di ume siye omo jenim. Bompa ena ochi boni nkan wati. Oha ome ontuma dain. Na kumiasi njine mube humi nyame sani ni nimu nyam. Ube ke siye kusisi ube ke zipa. Ewa di nimu nyambe dedi. Na ne bambo ebe ya osu deyin, ebe ya uchefa, ebe Kristo Yesu dimu.

faso enya bosia dia tre wonwuma mu na omo ekomfo nyina so so ye kentai na na omo ti okasase ni bi na sabre bank manager obai no me gidi se no fi invest abaho fro abrantie tiatia bi na okasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one dia he nam se wono okasa maame o se ah na den na fro nsu ah abu sana tetena atona nanu tirimu omuni msaji mapanyini bia sene furusuna msema ame wanyani di afeno free investi yaba wanidia na furu baya kese awuzi afuwa ene so ya wasem emma mon ene ena ubi frame na waka sem ranti ene sumpa FM ne TV no se ya nyumu na mucha kama kase ahiti pa mwadi ya muu studio ho monte di ya koso yeni ya wabonte eni ya sovi sumpa na hiti very well ahiti pa